0: Aiwa ndaona mama madanza ari kutambwa kudzimboko. Aiwa aiwa aiwa aiwa. Nezvimapiti ndaona zvichidzungudzira musoro zvikati aiwa zviri kuitwa patop 20 apa zvakanyanya. Ko namba namba 10 yedu zuva ranhasi. Aiwa akadzoka mukomana akadzoka ende this time adzoka achipisa kwete zvokutamba anonzi Admire Nago ari pa namba 10. Kungobura achinda pa namba 10. Uyu uyuka uyuka uyu anohonyanyisa vokugona uyu anohonyanyisa kugona zvomene mene Admire Nago.
1: YFM 91.8, the best in gospel music.
0: Katsa katsa. Admire Nago number 10. Zuro Nanasi.